tabayang e me le arig ma nyong tan zhong ka ayang e cho ardin na ku shtal wa ga le rang ayang e yan tan zhong dar mi ke arji la ayang e rang ma nga artgala mo ardi la ayang e rang ma tan nyang chen khjeg da kha la ayang e rang ma yang ngam sam ko ni ndak chi yang am pe na chu chal wi chi la te ble yang ak chi ta khr tak char dia bla ga yi le yang ak ni yang tan zhong shuk za chu le yang ak sam ta ma xi hua mu men ta yang ak xi xiang chi wi ar ta la mo ga gal len ji zog no ra nyam ta lakan da tak chi hano jong ti yatul tawi ga jam do ga ge anya wi ari wa to re da ta jang to nin jong tak sa tang s yang zhe ti lhon bu gen sam ge long wa ni ma har ngo dem dem ke yi zo nya lang lang dik sa zga na ga lang ga hua ur dong zhen nan ga ap ten zha cha dong ten zhen zhe kwa ho zhi ga yim zhi to go zha ani mo tag zig shakir thomun gannam chig nor zang ngao tanan khori khtag rig ji ayula zai jogodi ho am phong chim bu zig gar za ge khtag ma wa khsim gleb do no qalang ga khwao ngao khtag gar ji ni le khwao chora khtag chao khatig jab di khtag nga kel jabi jis ngam di kab de ar don tan ap ten ge zini хуа дяй нэргу хртан гэжиги я ли марон пантаг нэзэн чо хуа хнгам жиг жэндэг дэрэн та зэни ардонтэн хнэн аптэн гэгланда лангс

Дан чин би зы шигэр ком чор ихсамая. Яңа мэндрэлэр ча ауртсы тэгэрин чолая. Яңа санды кодрэг намзон рингая. Яңа гаеб шоу нага чи шаблон чигрэлая. Яңа нганра хор чи хамбари тэя. Nga tsirtu lgha u tar tori laya. Rtag rtar jayi chanzmri kogoya. Qazig ngar mar tong kakurri niya. Tum tikr tong te khonsogri chalaya. Tril tsukr jayi salari rdabaya. Njong jisir khton la tundari shalaya. Ta timin maqsil mazon chigmelaya. Qardig chotsam randul awa chigriya. Ta nagrim bangi milri teya. Qardang jau khchagar ayonri shiya. Arzong zambu kaabni kandra chigyo laya. Ka tong soor pinchang ari teya. Tsun ngarmi gaya kandra chigyo laya. Lag khwar mora ju se mori teya. Ndash jimbu mpeya kandra chigyo laya. Likhjir chay gawa khwari teya. Kutsambu chuya kandra chigyo laya. Ta yangnyar irje shigri laya. Tum tikr sir yang tanro chigri laya. Ta ngar leh nangwa jantral chigri laya. Sun tigril mungum nyangri chigjiya. Chokhan tukhtari khyargu chigmelaya. Khtag marchun darvi kalmari niya. Chahurvi shi zonjari shilaya. Chomakhsul jargu njamlari shkoraya. Nga khambaan tsar ga chijur chigre laya. Ardik chul khambar jau gagalata langi. Khta ga marchong ta awandar tangwi konga. Aragun galla kardem razgini. Chhatrik jenta tumchik ta chibkiga langi chersonsi. Yang awermir ka tumchiga arduktu ga jayi ksait tangzi. Khchiga zon tangzi. Ardawa ga yang tumchik sait tangzi. Atrak nyamaga tumtsayi laga maanyi ni. Taasi khtakchikzi khorsonglo ta lamga tikik saittansi. Yang chakndi xiankhar kinsamna, nag tikozi ka kharka warna. Qazig hinga tsamzi. Chaarali toni harnjo tsarnjo yikodi. Yang galanga khwawu chu ndagir jawi, azig ghani saittansi. Khchiga ghammei tang nora nyamta, qazig khsimta tsaran chongyondi. Hamma nyanzong khumbu lhaqla gaglanda langnar.

Kansam chenpo nday nara, ndi gam ganang tsa wani ni nyam mandig jo. Ndi ku ne, ta chemdok nang ba tang lop chok nang ba ga shik nyam jo ku sa tamo rendo ka. Ti hanche ga ta chu chu langkur nang dik di nara, chab thak jik jatang. Ti hanche ga karka charti pungan dik nara, chub sha kun jo. Nda la suwa yang, yin ching mani ga jie mani ni chu suwa ni yang, ranga suwa ni jindang ga nyam jo ga yi ku sa tamo rendo ka. Ti hanche ga ta chu chik lop chok chu nang na yang, chik lo zige chi si chenpo. Tamo chenpo thoma rika yang chik rangka chakta shunin ju jinanda, longar ka chakta shunin ju jinanda, tamo yoka. Nda yin tangna achu labchung namba karka suwane lo chikni malo na chakta shunin mara. Ti hanche ka longar chakta nara tema tebzinta karka lo chichik malo na longar chakta shun machuqa. Tamo ayinbi tamo chik lala zik nangna labchung shunangna charta shunin ju gono tamo yoka. Yang na longar ka charta shunin ju gono tamo yoka. Nda chenpo konda zawanyini achi tignin mara. Jem tsin chizgra longar ka charta tang longar ka karka suwane da chiga da chiz gondara gansim charta jem borgin da yin tangna. Yen chik mani karka suwane tekir ka tesa ten joko karka kuri giri riyo nara anshan riri lang gondar. Oya, ni kune yang nyam joko ga. Ta maayinbi ta chichu chakta shun gono ra longar chakta shun gono jem borgin yinna ta chul lam ga karka ngar zinta yishuk ka jatak shen jo jo martako lala zik dokshuk sa jo patang yang na longmara gaji yang na chik chiz gono ra lakwa nige kursu ka racho suwane manjiye ne ta ku chik chiz gono ra zanjan zhungam kananja ndomu zawanyini echu suwane lopchong nambi ye mnye ni di msa chakta shun tangna chik lam ga langkur kanga su harjig sarjig na chik chukhe jo kananja ndomu kune ta yin chik mnye nyam jo kune ndomu ra tanda yin dawzge chone suwane achu lopchong harja chalaya kunu ga karka suwane langar ka ndamjir ka yoshil parchin ndomu naka karka samen jarwa wani ndomu sikri di hanchi ga achu rongchong mangzo ka lopchong namba karka shiangdik ka loma yini tabka Ta lhochun nung kirka suwane, yang chizu gondara, tsam lare chik nima chik nanda, yang na tamu maa shitang ni kapte, ta chonchir ka nang ni chizu gondara, yang dribzhende kirka suwane, yin chik mani ga nyam jo guga. Ta huay zhigna chonchir ka nang ni na ta lukmar ma gaji tang, lamga harsara gago di taso, kirka suwane, lukmara tajya, tamayin bi lamga yiyunga kirka suwane, langkulas qayrmara nyong yek yumil. Nchung yek menu ga charchen gogo, tazo cho suwane, denjig yenu charchen gogo, namga harsar ga junu su gar chiga. Ti matse chichu langkur nang gamar mbab go di taso yena chukka. Ta ti kapta yang, yen chigmanig langkur ta ndige gaya tangani, taga ta chizar tang langkur nang gamar mbab ju. Mar mbab go di taso yena ra, zik shuk na langkur yonga yume, ndasu ta ju shiga gar chiga. Ta jarkega kaiming shaz gondu jamon, da dao yen tangna, lau chuk na ba gandam jartun chishon jugu karka jarjin zo zikr.

0: Ta chenggo ni tsu anya kuta, ni tsu tongu na, chu longkorn di ta gochuk yungi zga yer tongu la, gochuk meni zga yer tongu, tima ni tsu anya kuru. Ta tongu gochuk yungi zga yer tongu chuz na ta, keti chu longkorn yodzu tatsu, longkorn yungi zga yer tongu, longkorn ta gochuk yuka, gochuk tsuma chatsumanu. Along ko yi cha chong no de to na ta ju ni ren ju do chen don chen shong do na ka ta chung di chi ju ta ju ni yang kun se ji yin ja na de na chong na ja ge
1: na ri ya
0: ta ta ge ju ni ji ren don chen shong do na lan jing dan ku ge de ku na chong ma long ko ku nu ka lu wa ku ja ku de ji ta ni mo chung di ta long ko yo ji ta chi yang Tengu longko duku tigi ta jenba mu longko yonugu nyak ko chonu shi jin tu longko tiga yari yutu na. Ta peti njun tuan chenri shongdo na ka chi kuyi na ta shi tigi njun tu shi tsechen tomu tsu na. Keti longko ko ta njun tuan chen shongda chi na nganti chi kuku na longko ko chon meni zga yutu na ta nganti longko ko duku tan longko ko nu kaluwa. Kani kukun nian tung gan kukuk. Dan nona chi chi juwa ta mi chiong tung tu tuan tukun jia juwa ya long kukuk ta chiong ge te tung nu tu jeng gu ta gu mu shu chi na tsama kani kukun jia kukuk.
1: Dari ya.
0: Ta di niwa mu chi na ta ki ti njan tuan chen chi chen bu su shiong nang niya mi nu shi ki tsa chen la na yong na niya xie song lo jianggu ta jianggu chi na ta long ku ga duku ti ku titira ting ga ngan kur ku
1: ari ya
0: tori ta xiong na ta ndi nimi xie chiong chi na su ta chu aranga long ku ti ya jian la meyo chiong maya na shak ta ya yang aranga chi kangu na chuk ku ta chi aranga shani chi ka yore yungi tong don da ga ta njun don chen tong ti xiong bu na ta chiong gan chen bu yo ka
1: ari ya Re ngomarata jenje long prayer da din jemre ton chen shong dang itani dagen gen kir dagen ni tani yang da wara don dgz na chu khyang nar to long shong gono dara yang sig mang ti chen gen jina ravina da jen ba gan kur ta mghir ju ta sur da long long kur ga do qoz gen ara rang long kur ta jana mayur ju da ha chang ga che ga
0: Tengjina,
1: tachi langkurn da yinjina, ta runga ju khani se jindanda, ta runga tukpo se jindanda, dera li tuk se jindanda, dera shang mayir ju hachang kache ga. Tan dingin tani yinjina, tachi nyaza puktuk tango nara, ta yang ta sawu yu shali dali, ta langkurn da yana mayir ju hachang kache ga. Tachi langkur hana yana ayarna, ta rukh shi esan nazgina, langkur chikurin ju junda hachang kache ga. Tamartung yinjina, langkur tang jiwa tani, chasang ayinjina, jamba ayarna yang, dingin tana yang, ji nirmri tan chin shong tangi tani yinjina, tani tandagin gan kirkangi tani ta, langkur ka dukpo ngi ga, o ta chi ko langkur kori sona yi tondak shong nara tani, tandagin gan kirtangba chi gar gozi, tihi ge go nara nara. Tihani yinjina, nirmri ka ton chin da shong yada li yang, ji marna khir mira ta tihukan ra ma, tani yinjina, gankir tsangma yang rangi kirkona, ndasasa kirkona, tumung nangtse wote, tandag njimri nye tukpay na chukon ryu ka kunga yinji nanda, ta langkur ka dukusay na dhzay yunga, dhani langkur ka dukusay zay na dhaw yinji na dhaw yinji ali. Tena yang, ndag gankir gangi tani, langkur gayaan kinga yinji na, o ta njimri nye tukpay ka chu zago ka ta, chu song zi dali, langkur ka dukbo ya ta, chu song ta, ta ndag jinspara tanja go nara, chi nyu zi dali. Тгишали тэний ялангур гэдэггүй нэ ялангур чи корис онор чин зүв чин жаггүй зэжэнэра татамог ян чиг цолон шонгоно таян шиг манг тэний ян чиг нян сун гэн итэндэни ян ялангур ти чи яри сун калуа жэмба гэ корис онни таян чиг нэмдэ тон чин шон дана ян нян сун гонс гэ ян андэ ян дина гэн кэрк мэнэ дана гэн ма кара дэ тэн ян тана ян чиг тон дгара да шонгоно тэм ян шиг манг Tengen jina ta, rabina langkurnda jina jana mayur junda shiga kachiga. Tani jina langkurnda jana yari tondagarda shongdana yang, ta murgusani tondagarda rangi yang jiga solangarada yonu jenga niti shukwa yang, tsangmaa jing nyamchuk shechu kachini tumurila. Re, dina gwarinchi. Terenga lensa na shigida tangi, tandi jinten jina nga tsugu lensa nangta, lensa ra jinten jina rimjik dinjika.

0: Kormun orkala lontingi shubi sangir.
1: Nyam kuna ba chena ba demo ina terang na chya sigir da tgi chip che tang ja sigir da bi chi nyerna or sigir da bi chi nyerna in la zal khba ri le shuni tang di shubi sangir le chla nyam par gaf se she
2: sa di ti sla da tgi bi chip che nyen jen kong cho shin nga sul da ng ge chap shu ji je sul a yun zhang jin zhen nan ji pi rang jin zhe chen tang xin de zhong kong zhong yan ge chap shu ji je ke ju xie xin pin la har gaf se ji bin za gu za jing ang di Nam zhi tengni jingri chen tengqi war de choshin bemeng ji lam zhim de ligdab tengni. Xi Jinping peper gab si ji. Jingri chen tengqin jie jil hui si, zhonggu dang choshin tengni dangar jekimni jie qim tong go chi jen drabri qimbo ga yu la. Ga yu ni si, zhonggu dang choshin rikilni jie jibi. Chochung war jie mza si yinrang ni ba dang. Sa xiang dambi chochung za si, tenzhin le chalur ko jibi, a yari ngom brab sil. Jil kimni

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Арни нан туин тех там я кэнджунс чандын кэш гола хсэрсэм
1: кэнджунс ерсэм
2: Стэрдэн чи нэм кэн чопо нам ба чэнам ба демо ина nga lechen din don zen ba ma phum gon bo yin
3: demo tu ko nam ba nga lechen din don zen ba la dun yin
2: dar ta chen nam bi nyen lam tan job jin ban da ne chorng jang zhong nyen chen keng work la long chen che gang zhong ser sam lechen yin tang de lechen nang de zong zhig bi chen nam la xi jin ping gi jie si le zhong de gru lang wa tang e zhe ge sem tem xi bi chan ba ni guo zhig xi you bi nan ba ci xie de nian bu ga si xie
3: Shi Jirib chi sapsib xa ji, na tun kal chinga xe kur ji, zhong gong zhuang ga qiu tun ji sapsib ji bi, can ba san ba tang ji.
4: Xi Jinping ji, jia si li zhong zhig kur gilang wa.
2: Gni ba, xe si huan juur lam dhig jin chung xa ji tang ti chang tak tong ji kur. Fjila ngangwi lamdik jih zuwub xe paadang, ngangwi lamdik namang ga huanjur tamang da gongpil yongwi, zirsi huanjur lamdik na, zhonggu chachi dambi fjanzuk rangdik lamdik saftan dang gongpil gtongjir tibi, rtenjik gachin yin. Fjibjir gongjil fxi cinti, rangzi jih ngangwi lamdik jih chabcil rimjin nyomjuk fxi di, fjila ngangwi lamdik jih huanjur dang, fjila ngangwa mayimbi lamdik jih huanjur ngi jih huanjur gongpil dang, lishig lar kintak tong asuk jih, abda zhang lan jir duhtamir xiongwi, huanjur dang fjanzuk gongpil jih jishtub cherib xin yul. Ngay tsil dan zhi wukta, jirtir fshin ni fchila ghangwi lamdik ji xuu gogni nga li lakbarn chuanbar jinchung xa ji tang. Zirsi huanjur lamdik ji nguanjir fshie tang nirdan chuashibar nga li lakbar xa ji na nga sur chaabi shimjig fshag zi gachin shigirili. Cangzum jinchuk ji chodun li fchila ghangwi lamdik ji huanjur ngibir ta loftan jirmna ji saftan tang pijig tong a tang. Fchila ghangwi lamdik ji xuu gogni ir jinchung, zhonghan huanjur ji xuu chan nipan donpil bjibshi di. Zhonghan huanjur jir jirtub dang chunzim shi ni, khirsi nag dong nip jir jinshil meipar chirag dong rgi cil namshil shi yulay. Cangzum jinchuk jir chodun li, dang ga chukchin jionga ban chukchin jim rilar namshil ar jinchung dang gongpil dang rdi. Ghamyi lamdik shi mi huanjur gongpil hirtag dong rgi cil don ba dang. Zhonghan marza dang, thamung la gongwi marza, fchila gongwa mayim bi marza sugni markang numar nza ba dang. Pansin nyamri jir ghamyi lamdik shi mi huanjur na, zirsi huanjur lamdik jir nguanjil shi tang gachin shi yin ba dang. Tēnā zhōnggāng jēnūr jīb xēlī chērg jējē tāng, nī tāng sōngpūr shā jē, jānsūd shēkī chērg tōng jīb jīlā pāntūg yōpā nāmshīb shī yōlā. Dēnā gā nē wuxārī wūgdā fchīlā gāngī lāmdīg jīg zūw gōgnīr jīnchūng tāng, zhōnggāng huānjūr jīr jīrtūb tāng cunzīm shē nī, khirshī nāg tōng nībjī chērg tōng wī nī bā dāmbī njīgō tāng ar dōgmā jīg dāmkā rī lā.
3: Zhonghang jenur la dakil dodum shebre, hun hun tanga. Zhonghang ma zi agam fkirti, chonyab shebe lamdaga jirbchib shegi batang shige. Zhonghang ma zi ma zin yobbe chonyab shegi, jilkibja tabje mungbin la shamdag shegi bi. Harli mungbi guni, jilkibja vdenjig tanga, jilmang huamjurja suksa la tibbe lirig galchin tanga. Chabkong na chim shuksa ma zan yobba, sorab jive shabshin dormchul tanga. Huanchul rangamshin tanga, tabji rangamshin danbi toni galchin gongpili. Jankam korig songshchunga. Cansil yartun la jabjur tanga. Jalkibja vdenjig gansong jibshe giba tanga ni. Zhonggong jenur kakshiga tenjirbshi ni, vchatsong gansong tepsila nung giba tanga kisima. Zhonggong mahzi keshchil vchivay norsil la zimbul vshibi vdarchilam torib tanga ni. Harwi mangwashiga amangchong gansong tanga. Lagajib shepi shukla, shul gipa tanga wijabji yin. Zhonggong keli na, 아자크바 등럽 젠텐 겨라 건들 등아 멍멍자 탐문 캠프난 간 송쉐비 도프크 걸친이네 노멍 비릉아 저럽지 피밥질에 용응 켈리 지찬이 총리 화음절 등아 냠탄 디오바 등 찹지게 용응 켈리라 나튼 크지 쇼모 바등아 센차 크지그니 오토베 저럽지 라 건들아 말레 삽르 쉐기지 요레 창좀 진초자 교든디 아메틀 요베고니 저럽지 잡셰트와 아랍 등 아람바 동요 바디 대공사 용응 제너 제프젠프 나랑신 제 켈리라 마르산 요고 체력 동제 등 지게 용응 마르제 멈튼니 마킹 존진 등아 총엽 셰비아 아랑숑 게듬 리르세 슬케 로그 등아 슬릉은 로그레 아무엽스 죽은 티오브르 총엽레 서종 게 타클 도듬 지에 능튼 소브 셰비아 아저브지 럭터 샤제 등아 리르 먼저 바크가 철치 답더니 자와 등아 총엽 로그 셰바 등아 Dantsul rangabshin chaya liriga gomchil shajib chi tanga nyi. Korshun tenjur tanga, tsonzin gochil yopi gongsiye, chamev dakshung drabtsila tisung da tongji tanga sima. Chelif janirwe lamdik zini, kilipi nipan donpila harli lagpab shajib tanga vizhi. Yenang gochil janja galma tanga, jandum chaya lamsung zigja tanga. Rungkong kili chaya tsongnir tanga, marsan yukbe tajia, khangan abdandil shekhe chirik tongji tanga nga. Yongkong keli jia nortun huansi su jia chamchin ngana chi jia yongzhig xie su la choshib dunga gandil xia jia dung zhig. Yongkong keli jia cungla jian jia guni lima dam siya dan siya dar cila ligdang tambri mangdak dung jia dunga. Yongkong keli jia dodam mani alapu jia cil dunga guni jia top dunga. Guni jia nzafju li, lirgin zafju jia dankili ligamtin dunga cadin namu zu jia dunga avdin ji ci yu li. Shetim dadakya, yongkong keli jia, dangarab jia keli lamdaga, tisang dag dunga dunga, tsungnir jia libshu la qirag dunga. Jisgu jia, gancha ligamtin da karlim xeba. Nipa ngali lagbara, donpulib xeba jila, gandilib xeñirile. Jirsi huamju lamdaga jinchung dunga, tisang dag dungi na, ngibar da loptin yirmini jinchung xegi. Cangzum jinchu jia chodun libshu dunga, Aramba mungpo ni fji la gwa ma yinbi langlik jia huamjur jia gongpil la gilma dungay. Jafjuri, nechil jibshi di fji la gwa ma yinbi langlik jia huamjur jia jishdub dungay. Xartul nikhe gilhung fshibi jirbji jia fshitib dung yuli. Fshili dankil fshibi tatay fji la gwa langlik jia huamjur dungay. Fji la gwa ma yinbi langlik jia huamjur cangma. Fji su rungli jia cungli huamjur jia jibcha gilchin yinba dungay. Cangma rungjil jia huamjur dungay. Jitua gongpil yungaya mungzhi yinba, danbib kaasil fshi yule. Jighang songchung shabi tali, jila gongwe lamdi jia huamjur jia jighang la, zanil fshi marungwa dunga. Jila gongwa mayinbi lamdi jia huamjur jia jighang la yinga, debzhin da zanil fshi marungwa tali, saru dung yule. Siji jia zikshung tali, ngangchan ranyim dunga, gorkum ranyim, diglam ranyim ji yungje jinchung fshi di. Jigachir janjia cungrara shinti lamdaga lagbtab xaajia namshid fshiyo le. Fjila gongwa mayinbi lamdaga jia keli yongkong keli jia yirubji nang shibbara gilmah dongi baadanga. Fjila gongwa mayinbi marzi markang zimbi gongwi lamdaga shimi keli peji la gilmah dongi la. Charchin zombi ganyir keli jia dangrab keli lamdaga zibbara gilmah dongi. Di fjila gongwa mayinbi lamdaga jia huamgyura juomchil nga gongpla yongra gandil temgir le.
2: Samba, notilag risul jibjir sapub shajir kore. Norsinir jakub jichung shepiag mangzhe tang rjaftan gachin shi yin. Canrig dang tambi notilag risul na tongkong gogdig lagbjir tang chongrig chichir songrchung fjantsog zhanghyum lar gandil rjakub yenrang vdengul bji yongwi lamdig jing gansong yin. Darti notilag risul na chirtong rgabja gobjil lor chayi lamdig jibjir shepiag mangzhe tog ramzhin tisang tatang nip shongwi sajung ga norhi cherag tong atang huanyur mjokbar gongtang pewi nikig mungbin ngonjir shepir nipa gachin tong yul. Ngayu gongpil dang jirduk shungwa dang avzhig, dati nochilag jikshun da zhongyang dang saagni ji donshu la ganchaa lig dang tambarag yinjil dang. Jakub jib jichung shesul lagsag dongbi fshiru yi jib langbsha dang zhung mantsan ba. Huanjur gongpilag dongrtang bobjir shepa dang. Huanjur dang fjantsugar jintil dang shchonjul ngang gongpilag dongjir shkintab shepi ginkor ngi dang zhung mantsan la. Rangji ji huanjur dang fjantsug perim nangdab shungwi ngonsil dobi ngalwa dang natun kagji jang nochilag jikshun tirgu ma cangwa dang jilwa yul. Tangdi shug yung ni jibji sapilib shepi nangta, nochilag jikslub jibji shajin ganil chewi jikhiyin ba tang. Xzowur ngonsi dodam ji lamlik lagjib shajin tang, xachilab dalin ji lamlik tisang zo ji. Donchula gangcha tang, donchun ganchi chamtang yungwi lamlik zi jibji cayu la. 曾经真做过这确定的单独呢

Ya, nyang ibi tuku chong chong tso shuni rigi bi shkar kongar kalam dhav jilan diga tanga na chong si bi di tang av jenghi gichu ni. Thosu na xiang li yin ki zo li man se kunun da cang ma jie lo zgi. Andan jina yang kem dag tang girgin cang ma giyang si nyan jung nga riwa yin. Nye chir shka shiv li shi xiang lag ji thosu ngu na xiang li tang zha wa li zo li tang htai ni man zha. Zoli na maji jicha tag tankil gi liram tar jingu cha thambi tuanzi sa jirja tiril. Oanchang shangli tenra shigmanti. Shangli na saawan shanglang ta tamni. Gangtir chalat tang nyewol khawag sukji chuanbi chashin ganglag chanti. Zawa jihang simu manta jigni manam jia ginkhu kongja tiri. Shkashi luye huynchung da hachang lakur thongti. Lopsi xiawa dhapa na ngini shengdepa tang chanja la. Lopsu nyongkhan na cawan tang khanda chung. Detag ganla cesuk yo chang rangja perwi ngang calung chung ni la. Chashkin ikhang chamba shik chanchi detsu shugu chentan jirngi. Lopsi xiawa dhapi na na lopsu nyongkhan la chashkin ikhang chamba shik chanchi deyin. Lopsi xiawa dhapa na zoli tang stani madahdi. Arjamchan na lopsu nyongkhanti zoli ji maji jicha stani man. Cesuk mipi maji jicha na choji gangdul tar zochin xe chukumul. Onchang cesuk jen na dehtar mayin no. Dirib shetsim jinghon la shkashi fangzi ki yi arabdag ramu shikji nyong. Di chanshang la lopsu sir. Kongin dawa ka ma linkan shik jihang, di nanan dikdiki dawa ka dhokpo riri ligung da jagpaatang. Ligung li thonbin dawa ka ma namna ana ma nari. Ngi tashta rabda ka ramu di chanshung. Jemtsanan dawa ka ma li jana hachang shtabdiyang. Tenyil zoli sa zhangwar rung. Maji jichanan damdug yinshang. Ligung da jagni ngon la jingul shisambi dawa ka ma di thonzi sikir. Wenqing losu nyongkhan cesuk mipi namduk manbi sashiki namukka ma linkan tang zhawar thashikta kocu ligung ta zhigzi kocu pam takchuliyin. Yinang hui na hui di losu xiawa zhapa di xiang di par huin zhukpa la zhawa amman zhawi cha zhargchi di. Zhasa na xiawi xiamdag xie la cesuk yochang rangnil calung zhung niwa tang. Sosur narsun chi chinil yopa teril. Manja san na losi xiawa dhapa di xing depa li nyugnzang chi. Xing depa la lotu rangstang ga calung zhungwi ginku kungwi ti. Losi xiawa dhapar datung losu nyungkan la genchul tondagdang lorgun jepa niwa ngundun chi chi chashin gangmang kochul si to. Kochur rangni chi chashin di tog weshchu si ta chigdi genchu tang xi xia. Xaini su gangji tel pai ji chenbu xiongni. Jansu rangling zikchin shepin juma tsaadin tan jirgi gachi. Losu nyongkhan la chashin insam shikchan di. Khunci rangil gi niwan duanpil shajin na. Khocu likung tan jugpali shkamul. Inang losi shawa drapar shkakag la shtagmarongwar. Shkawa tatag adungi sathapashik shagi. Hari, ndan jina chorungan shangchin tanin chungchir chachang lopchung sambaga. Jina lagamag kachini tamog jina zamchizgiri. Ariyan yiwi tuku chong chong tso di tsuka ganga tangdi na chong si pi gatsilin tsanyang donsum dhani zhugren ta somzhikwa tang donzimba pochar jimi somzhik ngankarwa lharja jahin ura tsuyin tarkawa tamzhin tsu shachif tarkawa ngan chak tsayrang sonum rin chenyin nga tsulim tsan jima gachoni

0: jila mungpu yo pa re ang. Ta tong ngar chi thob chi thob chog mung yang yo jing. Cang ma to to ma tang xtsam ni song la. Xtsam ni ro tang re re to to mi siem si. Ko tsur, ni er daap sang la chik taran ji gi sa. Ka cho yi am chan no ta ko tag en jiri. Tando tsik. Onde, to to mi. Ta thob chan so kono ji ma chu chi ta maan chik nari. Der gar chiran chuk. Tando di, gom ka jim chuk sab tang. Mbaab chik sa thun ba na. Totoma ngar gayon to shonin ror gimul tereng ayis shonin ror gibi hnyang jibi loki semchil jin ron chum jagde yarta marta shi jindi totoma jergu kar tonji sarim kapsirim korni yong ngo khurbi loki la nga tang ma ga thopta te manjo nga thopta saran jo gonare shifshen deni totomi loki nawran jambagdani chala tomsen
1: Jindande, tama tsukiza kagara ngam tsuna shimbozore.
0: Nyamsang, ngogodong, loki, narsatangji.
1: Demo?
0: Deni, totomi, babtsukje mara dapsang latarabjigji, babtsukje tenbam tomburnzak. Loki, shkala chungi sikujindigla, totoma temki sinzak hengar chinglava zongbar mokshchilu shil. Vjil, alogti lopkang. Totoma qalgoti thokhang gar gola thepkhang ndan khasang thopchulg ji mor shapi thokhang deril kamdir thopti rar kul nangna magchig chim thong ma phsung phungun chi chag lgotna tarti lgotna dang manjabar shini gonje thap totomi lgba gani ji golag dang gan ching zoni ji te ga yif shog sog ji bana lgoti rgo tema thog shi phsung totomi nyang chum hrtgrt dar dang gan chila kharok skip sang ni qalgoti nang ti bana
1: Yamtsin,
0: ndarar ngayani lhubchung shwechirin dhrzhishay patang ganyi sa maamchi. Nangta ngipon yukhsi wangcha yobar maazil, dhamayang ngarchate khonaaw zhintandig. Mandra saakchik shay gina, tata khalobin dhirtagar gosamaw jiyo nudara. Dhirtagar rangwuta lhubchik zikchobi jogzaydang rkabtag abjikhang. Jogzaydang rkabtag changmi ka hrnganaw shuk yobadari. Dili gzhin, lghchur aalongyang shangmik. Di maayinbi ghanamchir dha, Talden la suqa tsangma rngar jide kunar nang. Totomi lampate nang dhubshin la si yinbayang mkhiwi rgabdag dang zu. Rgabdag na rngar jil hubji hanga rgabdag dang ana mana yinmul. Rtang dhubda ba na khindar jibuxi yinbi ndartar mani mrindig do ba xiong. Totomi siyemna rgawa gnan matabar shkugda.
1: Ndamu hubja jibuzg. Nga hubjil xichigara chakama jiginda kodga yin. Nima ariri yongji yin.
0: Tavzi, semtag jatsig. Totomi argo shirhdi. Gologchin gil mani na yin, lovri metogdang ar yunkhan olongi gil vishjiyin yin, choro asigla gologchin dindas jubir nung afshung.
1: Ah, ngom asigchig.
0: Totomi kani dertir khorla. Ngogdong hergu jami ngila damtab jarni, simar gatang rir limbi gadang chodvi glayang divlang.

Longkor korjuna chang thongmo yinu gin diga chunga shogni jinda shekida na cha kirgita kun zhunga tuyandagam dukunda zuwa ma zuwa ringa gita diga chang thongtang na rata longkor kori zhunga ta shashun dumu petangza ta di jenga kirgala yang ta ketukte gomu yuwan juka chadili kunga ta njanja nyehtu wari khan diga di jenga shawali gino ta zhugu jiga gomu la ta chang la ta thunggu na meni na huin zhugna longkor la ta lakhtag la ta yoni na meni na diga shawa ta ta jinda nga chili gda nari ta di na tali gino ka ketumu za tkhita kirgala yang ke tutte gi lingana shinu gnya tu pala ta kris zgit gish zgi tini ta ngchi ni jend nya tu mana gla ta kirga na tand gi jiktan la mamju gi pen ta kirga hara ju dar ka tu shu tand gi chan ton ton lqtig mena gi lon kur kursu ta ron jinda tond gi jemba shona ta ta tin na ton jinda ta lon kur lan de mang gi tien chen ta shu jinda yara man ju gnu mang ga ta ta tien gi tmu gi ta don tkhla ta jeli tond gi chen shon jer zri kirga lgni ta chen ton tni shi lon kurim de kun de kirga lgni lon yi ta nya tu ba gi kur kirga nya tu ba gi lon kur na ji gi tand de de nya tu gi kirga li kun na chri son za chri son ta ta ta kirga chan thong na minan dee la ta ra chan thong da kizhi jik thong na chukni zhig maari dee jini ya chantara li na kirga yang chiga a den khan la ta chik sa sawu gu ni ta ndamu yin ta chenga ta kha te chari son to ran zhin kirga ta chan thong na gu tse chumu za thong da nu gu ta la te ishi shi gu lak cha ta tiga khurji zi ta tamu zi yon ri ta ka khurji shi tiga shun ta kha ga shun ta chan ra chiga zi thong zi maari ta kha tse na mu ya ra gali chan thong shi ga zi da nu gu ni tse tamu zi ri ta ndamu zi gi na ta lang kur kur man yin nu ni tse tamu zi ri ta yin na ta kirga man khan na chari son man khan na ni ta chhatili tge chge cheti chge je kunar mu ngewt ta te na kal man khana chin ju jili chge shenu ta kirga ta ta wa ka kulun ko man khana la man ju jili ta tarun ina la ta ne tu pala ta shira ski zgi tum dis ta shon chge ja chuna mu mas sa shawde te na la ta ne tu pa la tarun la ta na chang thong be tarun na lu su tong tge shna kga chge ta shon zi gme ke son da nu ne chga mu khinu chu te mari yang ka na rgla te sar ki ti cheng kha ta yang ti ni la tarun la ta kha da shil hu su tong gunar ta jin den din chang thong tong na lang kurman yinu gundi gishu gne ta nupa unu di shi unu kadash na taro na ta kachati la tang meta zhigda kachati maani na tiga shi ta nyan tukpa gi yang sani ti ga ta diwa nani yang chiga ngachu nyan tukpa ndi ka chiga di mgzi li tiga yonar mu ten dhe wa shi ti ga kagi ta chindagam tukunda vi li ta ka gemu viz mu ka gemu la vi yong ta ka yong dhris ta shayi la ni ga unda nu tamu zari ti yong ta ti ka shayi la gemu ni ga yusu ni ni tsina mundi ga shi li ta chi na la ta chur nga za chan nga chindag ri ra si ta na chi la lho su su tong ndiga ngachu ga jadili kunga dhendani tukur kaka ata nyan tukpa gandiga ka jinsendiga shena ka kama nyinga ata chu chanchang nuk chani ranga zachang la ranga chimay nuk chani chi la susu su tongzi kachu vitiga shenu ta tina la ta zachang na chukwa ta kaka shayiwa chika kala manyani tina ta nyan tukur kaka la ta chantang tani shi kama nkana ta chili nyu juzungu ke tukte ta karga ata ngachu ndi nyan tukpa zga ka ta nagung de jiri chikson ta nachik mara jirga shiton ta muzgi ta tiga shi ta tarun jemba chu uvar kakadik shon ta tarun na ta jemba ra la chir jiri ta shiga ta nitsi na muzgi zan zatagri tiga zini ta ta ngachug la yon dreo kuli kong jemba ta ruga vide ta kirga ta tiga chantang tani shi kamen kana chir songi ta chiklangi kaga chantong nugu tsendi chimo ge tanda ra ti duku ti denkhan duku ti chudis zi tiga zini ta kaga chantong nugu chanshkini ta kongi nishe kunu lakhtag me nushiri tiga chani kaga chantong tang lang kur kunu diri tiga lakani dendrig ndiga chananga dani tiga zini ta kirga yon nyantuk pachu gandini kaga ta shawan duku nda zhontong shawan di dhiku nan di la jachur masha tarung dini nyantuk pala tiga mo shinu tiga henshani tarung nyantuk pala kaga jardong shinu gandiga lakani nyantuk pala njegu shiwi toyo ngini yukuzili di ta kachu ndi chugun dendra nyantuk pala kandiga tanda yon jadili kunga nyitun rikak kandiga kundiga nyantuk pandila yarsi jini ta tamu zari tani ta nyitun rikak nyantuk pandiga ontan sarsyu shili ta kuni dendra nyantuk rikak yarsi jini dukunda yon kachu dondang di ngunga ma sarsyu shisa sarsyu shina ta kargi nyuan da dukunda kaga shangchopan dukunda ta taga zugu chunghwa mama

0: ra nyamjir tisuk ke chalig yomal la suqa shug yung ajig dal tngi karma ter gerel
1: re dina shuni gi derang ge dandir der ngi sang go som jo yil derang thu tung o kartig jilin dandir shen khne na dan si angtig nyer nga pa khandu chab ra dan si angtig nyer tik wa da sa ni ga re kartig tang a phero re dina shuni gi chu derang ge dandir shen khin dan si kwan de ni ge thoma ge lang ji ge jan kham je jo yil Ya deneng ge danshi guan de ni ge tianlu ge lang zhi yin na me li ren qing ge ren tong zhe ne zhi chou de gu ta me li ren qing ge ren tong
2: o ya
1: hm
2: wa ta gu
0: ya ta na ta xin ran de gu som ge yel
3: ya ri gu ta te na ng de ni ci ka sm ge ka da xia da chir na ka da zo xia zi ni ni ng a ta wo zi gan cho na ng a cha mu lam ge ku so ni ar ji ge xiang ma gong lu jian zi ge ra ahara a ki erkim de ni вся как карчи в дему тянзы а я чумарго чумши они конкара шагавчиг ёни

야, 형님이 두고 총총소 지난바 데모이나 다스타치즈가 산지 능전반던지나 아초 초롱오스코동 챙거 운동이 감성거나 종지 두고소체도 고르시비 디스카르망 앞지른 거 나총시비가 세거 타통렘 생인 안지나 두고 총총치 리특고 두고 보자지미 리드나 두고 총총 총마가 히슬라다르 다르가 지가 솔티치나 토라니가 디쟁거 두고 총총 망아스가 차손지나 아르가 지그 공성디 차르즈가 시 망아스가 튀는 요치르삼가 Tani njina yung zhung qirna wunu gu zhukuchung chung munga zgi yung rung pama deng san de rung pasa payil rung pasa payila lukida dengi rung aka ani yung na nyewu deng san de nga chika gongsong de ru ju gu charja ten yung keng gu zhukuchung chung yung si gu mungjir gong tari zhukuchung chung chung ma da gabtukundi njina rung pasa payila song na yung pasa payi gu da shihui gu namban de njina yung long sa shu tup giri di hanchin njina yung nga ching ngay war de hi gu nuz gi yonu Gengrezi tengna da gergengge zhigo nugu li xia. Di hanchin ningina yung ganamshu jengge pama tamji ge yung shkam da teng hstani da tengi di jinta chi zhongqer ni rengge pasa pai ge yung na kirge xaxil li sim. Nanggi se rengge nruksan zhugui tau zga chunji na zhugui chua ge jenshi manga zi xin jindi ima tupka. Di tengna nga chiga gongsang da zge zga rengge shkam da teng hstani da tengi Zhousan zhugui ge, yang na kirga di jinta xiogonu ge xiangyi. Yang na yoshil, anda cangman jina yi guzi kichu nguhchu ju, taxi ge gachi ge. Ditana nga zi di jinta zhugu chongchong cangma uoshkil shul, uoshkil shul, di hanchini uoyi zhung tasi ge yoka. Dana ringa parkil ma yingda yi guzi ge zhunggu na, nima li parkil yi guazi xigu ge. Parkil yi guazi xigu nu ge zabi ga mangzhi de, cuye mangzhi zga ngi jingzi go ju dada, xi ge gachi nangang gangchinch. Tazina ma to zhugu chongchong cangma di jinta yingu zamzang u xigi zhigna ringa parkinda yiguzi jang ma xiga yang xie jing ma xini tamuga nisla tiji yuk di jenga ringa pasa paila sungi xiangyi ma zi xiju di hanchin ningina yang zhugu chongchong so tang lanta shiru ni da zhonchim ina chukwa zhonchim gashgab tang tini da tangi arachin naksim ga tamjil yang na stasi khang la suqwa yang na tanur liksim la suqwa ma zi kichu ngushu ju taxi gachik Ri, dan di shukwa gachin rangzin dengi na zi di jingang cuyi chuni yang na chashtam na cukwa lakani yang xiga di jengangi mang uzi mshini dana zhugu chong chong cangma ga na wa dola nyun da di ringa na chong shibi ga silim cina nga gori go nu ga lakshi lakshara chichu nyam chuzgil Ya, nyongnibi, zhukuchongchongcho, derenge lakshilakshara nyamchil maashibi yarhwanda chi yangchira zhungwa zina chamore, zhungwa gangye zina chi lemtsin huwamma gichukka lakshilti yangchira zhungwa zgil. Alungu na yonu gu zhukuchongchongchongma gu puu zhargim deng lanta chi tangshigin dunju yiku. Gangre zidangna, kweba jahtar tabdigi jang galambu njigbi lammanju chardul siya shkomna yang salawabi chamatung tasiga. Di dang na kiwa zg jago na chamu zgi ni na, galambu zgi na chamu zgi ni na, kiwi zatun ta chamu zgi ni di chichi xisunga. Chardu la xiga shkuwam na yung sala wapi chama tong zi. Kiwa chamu zgi tabdik na ra galambu njig bi lammanju se gunung da ta nga zu mazga zatun yin na. Di jenga zhugu chong chong chong ma ga yung lakshin da jika manju wa yla dambu xie zung. Ri derang jina yung yib jaga nang ni xayi jika nang ni demi da tangi lakshi lakshara zgi cheta godi xiyo. Di jenga zhugu chong chong chong ma sanang marji na wa dola nyungu. Gangayin zi tang na ngipar njibgi xiawanga matipani xiopi ci kimu wani je chapar xi zhivni xiopa glambi cil tasi giya. Tana da zhugu chong chong manga zik chi di jinta lika liku ga. Din jina yung zo tanghui zik yung yu la. Gangar zhugu chong chong chong maga yu la jingga. Pachari zhugu chong chong manga zik yu la jingga yu jir. Ngi tarung tangshigin duna tanga da ngi chisho tanghui tayang sheko. Ngipar njibgi xiawanga, matipani xiopi ci, kwe mung wanyi je chapar xi, zhivni xiopa glambu cil si.

0: Ri ta na sam lu ngna tang nang khiwa jo pa ji ni chi na galam bu ta se ga zo tang khui ngang ni yang Ri ta na nga chi ngi ur ta jub go nu yang na ngi ur ta jub go nu sha ma nga zi tan jena ma chi pa ga hun yang na sha wa ta ma li wi hun na sha pa yu kwa zi tang ju chi li nan de ke chi li nan jub ka la so pa tan din jena sam ji yu kwa tang yi sha pa ngna tang da li na da zum Kiwara Amua, Yangnaga Lambuni Chapter the Hini, the Muzgrilla, Tani, Siawa Lirin Jersungi, Tati Sepatungunu Tata, Galambuins, Takiluni Chapter the Shekayon, Yangan Kiwatan Galambuni, Lika Litangi Chapter the Shekyoka, Denjana Pujar Yunga, Taranga, Rangi Chesokoguni, Tukuchun Chonsoga, Lokatan, Samnog and Jitangi, Yang Tukuchon Samarems in Narsoni Una, Denjana, Tili Loki, Katang Sapag. Дилжигтэн сигмагнер титнаачо чиварамдын тасмон учэнгэ таллыгшизга гуалин бикапсын динаян аранга лутэн цамбаг гууни гуалын наян чоква ри нипрын жвги сяванга матпани шопици квемун аничи чапрхи тэмни шопа ламбица лсэгонондаян тирэн чукучончон цамаг анаржипка луа маркера нэмби укажили тамби нуланяр юнга ривай рита янгац хиша мангаз тамби нуланяри Tanyana Rugunjunyan Margo, Tina Dijing Shkachara, Yangna in Tungaguni, Sisumra Nin Tugana, Shuhi Hiju, Tata Kachinanga Twin Chainer. Re Tana Tiranga Nachung Shipi Gats Lim Tanga, Ririzin, Gorio Nuga, Tamba, Ririg Nang Tungaradiz, Chanambango, Tulay Juel. Hari ini yang nyibi cukup cungcung so tangdi na cung si pegat selim senengah joki tinggir tipa gas jeler bihkar kongda sembu cetaku disio joki tinggir genengah yang cukup cungcung sama ger gas top kuyoni na juna jiwa ni ke sila nyamun de cetaku disio di cengke alang ke jasa lah gas yang nuk cukup cungcung sama ger ya kuz ke nyeni ya kuz ke jangju ngaci injina ranglu wamu yang na rangi lah ganu ke Та хисяйна чуку алатан алаянгийна чуку нацангма нянтанг нужгини шуни якузгиб жангжута та си гайчинар. Тиханчин инжина янг чуку чонг-чонг лала ланг жерцла гани мисан ди шуку замчийо нуга чуку чонг-чонг цангмага ранганика замчийта повжар яма хкача. Та лацга натунат мина янг чи нролгихтара начун сипи гаслим цинганг чуки тгинжиргнанга годгина чуку. Теренга чуки тгинжирнанга годгио ну нажун зима Stanzan Ramuga Langnuga Sila, Zirgu Chung Chung Sikonondara, Nore Yam Tsinga Langnuga Sila, Nyam Ta Si Sikonondanya Chetako Risio, Gangster, Natsu Nyam Ta Sigo Chikawa, Zirgu Chung Chung Mazio Kri, Tena Silan the Niga Gangtan Ganginayang, Sig Kri, Zimutang, Aranga Sigu Chung Chung Darga Sigan Deva Yoni Tamuzgir, Tena Nashika Gonsangaskam the Tantan Datangin, Choko Chung Chung Tamaga, Aranga Li Tuka Choko Nanim Choko Chung Chung Mangazg Tang Santa,
1: Timo那出发的那样出发，第一个的，那等参加那个西冷马子联系呢，打入了西安玩玩的，提前个出国匆匆匆忙个，年比小的有个子个用，但你参加的话，提拔个几个能啊，个哪什么子个啦，西中子个切的过这些哟，个哪什么人呢？俺从蒙的这回啊，打西中子那这个，马路西中个出个，咱们几子个切的过这些哟，刚才你等那，说那么把等，有什么不的谁？ Tana Tokushon Samag Yang, Nyambi Short, Nartam Dinanga, Nazi Gogonu, Higonuga, Tanilijing, Hapsha, Chazuyoka, the Yinginayang, Samji Kosukstangu, Tianjini Shijunga, Alur Javi Lagasini, Tamuga, Shijung Yukazing, Chetako Rishio, Ripi Karkungana, Nashung Shipi, Jinshi Choni, Ea, Yingna Mazi, Territang Divi, Jinshi. Kesembanda cecung waktu segera kedisi. Tiang cini sistem jeluwa ganu, sistem rejo ganu. Anangis ngasih ke kongsang sekam datang tenda tengi. Rengga pama teng santer lam terang ujili. Rengga pasa pay lanjuri. Pasa pay ke sehut ke namba te cemus gede. Jorang ni ke nixi kuli itu apa batu kecetigo. Di tengna tengdi sistem jena. Chen Jingyi Tisu Gengjia Rung Tiyinzi Achi Lim Tsung Wai Maag Nang Ni Li Tsung Nu Yang Na Di Tsuk Maan Nang Ahjir Tung Nu Nda Dereng Da Ngiwar Da Gwadgi Jiyin Anjig Da Cho Di Tsul Yodang Na Yang Choko Chong Chong Chang Ma Gong Ni Li Xia Jig Nu Ga Keta Ni Ga Kelen Pujar Gema Chu Ma Ken Nu Ga Choko Chong Chong Chang Ma Ga Yang Gap Tuk Di Shibda Nyuan Zha Chichi Ar Chira Hua Nyuan Zha Pujar Gema Ga Kelen Xie Ya Ri, tana chi tisa tamzin la tirang chanchong tongu, choki tingjil gana shi juyel.

0: yu di han chen ning gi na yang so nam ba dang ya wu dang bu se go nu di nang na nga chi hi go nu gu go nu ge ni li gra la sha cha sik she ge yo ke di shi wa sam ji yu kwa zi tong go
1: ya na chong chong bu cho de rang a chi ge chi jo mo ro je ge zhong nang ge so nam ba dang ya wu dang bu se go nu de mo na ge tong ge she go tani yang a de chi de zong ge nga su zi ra ma yi shi ra de chun si wa cha na song yi ngarjina aro ngi tib jina chama tong khong chamu nang ap chi tang e toka ja thi thau ge kha shamu zun da tang e ar gya wa khari e tu zo to lan chang jura shira la ma lan tang zge aro ngi tib jang ge seri ya sa re kyo u tra zun chang che gi kyo tho la wo bra ngi kyo ga nak tim zge she ko de zi a nak tim zga da mo zge she zge kana Kanazga sachan jil se nazgna shwa gluz gyotsge Kirgin baba yi shing tabi jana qalla yi dazge Areta ajau zangan jaju ge shangcha jani kra kirge shu je thwa jagma tabzge Dimtsige daro zo tokum tgdg nyang ind gozge Lo te da longin tantiz gyongi xiang xin no ma sha no ma zhi ge a yao zang an jia ju ge xiang qia ta mo na ti na ra jie zhi ke ge yao zang a xiang qian jia ma tu nu jing ge a yao kong chu qian bu leng yi ke ge sa cha ge jian ba zga da dang zhi a yao ge ke ge qi ma go ti jia wi ke ge yu ra ji yong ge ma zhi ga ti ge da dang nu jing ge ke ge yo ka sa ma kan bu gan ra a go ru mo ka ma gan ra me na ti ge wo chong zhi xiang wa ge lu de xia tu me la ke ge ni shi jiao sta jin zhu me le ke jin a yan me ra ni yi sem chi na sa ma zeng yi de ge song zi song song song song yi nian zi ge da ke ge sa tu zi ga ji ma ki da ni de mo zi ga ton dang zi ge ge de da ke ge du kum ge na ni me zi ge cha wa hen de chen no shi jin ge li shi tu ra sa li gu yi zi ge ko li qanyig zora wariz gilogii dao zi. Damu zigi, chama da zigi, nganan yogo di, lamar zigni, shtargin khiru zigi rootg dang zi. Shtaro di laka nira, xa sali arba tigi, gotag laka zigna da khardog chachig yo zi. Danita kirgi, arangi shkirg langi, shtangu di kha gyabdangi, shtangu di khiri, nganan song zi. Song song song song yi tang ji zga ton zi ge xing da la ge er dong zga ton bu ton bu zga no ri dang si deni da ke ge dang gu de ke ri er dong gen ding gong gi dang yi ma zi shi da zi ni man ja yi sa ri yong go di da nam kan ni ge lo ri ge ha zhen ne ge ji ji zha ge ge zhi chi zga qian bu zga wa dang si Ti cho la da sa cha de ni, sta kya kya shu ni, ngu xia nu gu gu ni ni gu zi ge, er dong gen ti zhi ni wa de ni. Ha me zam sim ge za dong pen sim zu gua zi ge long shi de ye zhi ra, ka cha zi ge er da wa de wi zi ge, ka da yi ri de zi ge. Xiang wa ge lu ti sim zi ge.
2: Ob xiang de na xiang de, dan de ge dong ji ge chom chi de nu ko de ge ne, de me ni sa dong long dong de zi ge na, ni zi ge ka na yo ni. Ob xiang de da chi zi ge ji.
1: Dāmo zhīng dōlī, kārgī shkīgmā ngāngā lakā shtānggū khōrī nye tāshū qī tsālā yārī yō tsōngzhī. Nye tāshū tōgū shkīgnī kārā rāng rāng shtārgīn rī wūshūn tāngī abhīyūg rī shūgā chī wū tsōngzhī. Shī nārkā nye mā khārī yōnggō jītā, shōngwā gālū tā dōnggō nī mārā wāwī chī shtīrī. Qsīr kā kārū zhīg Kargi kumni kira qiang tau kambi gang yin tong yang dang sik. Danita kargi kazu shizhira yitziga.
2: Ah, shiriku, ta shazgira shzamba zgo gina qira shkila.
1: Damo zgindo zika, qserka garu di nani xara shzamba dhugu ta gang, gang zgo shiong dang zik. Danita kargi xara shzamba yil tsimna zgo si dangi. Ar dungin dir zimni ghanar dangi shkunga tukwa shkunga zhigi naagla zhig dhin zhira. Qsirka garu tal lagazungi shifta yiri semzgan damu zhigdo zhiga.

0: Kawi.
1: Rima dhaka kwa dhwa. Songa phob changa shtaka na yo nuga khchakan kura gupchak ma dha nye shwa tong.
0: Tu zi shi zi. Alombo chi gammag ziga munga munga zi chili songi chaman ti yongi khchakan kura tin thakar ka shpong tangi. Laka shnam ligi nye wgi tang no. Nye shi zi no ta ar guan che ku zi. Tani shangwa ghalo ta jen tsub zi gra ma langa. Chakan kura ka shtzemo wo tangi. Арауға ланғи енгі жүрпігі таңну. Чарзыға чонг-чонзыға бауи, не каматы невсалей хантаңсы. Дыне ғылонбучи аргяу ярши и таңну. Аргяу дұғыда күнчо чембу ланғи.
1: Кечі рема ғамбара той керасуңа қычығын күрға шыға тұң.
0: Дүзі қуа бабзы. Дыне ғылонбучи ең амығы мұңа мұңазығы чілі. Ғамбара той керасуңи. Qichagin kura shigyu yi gudzi. Xiongwa gulu di arawu xie kakshir bigdangno. Alowr da zhindagam chigi charchin zhigu zgawawi. Chilgu yungi gamag changma kari wutsang zg. Adyawu gu dondagda chigu zg. Kongchu mishtirin bari. Kirga arnisa gamag changi. Gura chabmug goni dagzha zungi. Gamag munga munga zg kili zungi. Qichagin kura da hrgur dang zg. Dani xiongwa gulu di lagan gorkir zon tangi, kwaarzi ni ngyangi yabdan no. Adyawu gu.
1: Da hong.
0: Dizi mazi. Laga gaikwa xichir gori. Adyawu ra gamag tsangma sali hantansg. Anakhtim shalin tsamde tansi gu. Adyashir zon uga yang aranghang mepir kanangni.
1: Da xiongwa gulu di shkin badu qo langsg.
0: Dib ziso ni. Aru ngidrib chana. Yang patak ziri, shira tachil silwa chalan parson zga.
2: Ya, nyongniwi, dhugu chongchong tso, dana dhichul mga minuk jenga, chi shuni dhichul damzin ye la, dhugu chongchong zhigamu shtika xe nuga, xi zhung, ulorg zhabi, laka se gono, ndenya na tanga, njigiti chamba, harigbi, shkar konga na shi yuyel.
3: Dhubu chongchong tsa chichu de minna. Nga manglaan rimu shisera. Nga na rimu shishchung nani yoni. Ni tarang dhubu chongchong tsa chongchong dambi. Lagu shena nartam zilag shicharang shiga. Samaga na tola nyingu. Ana zgata. Lagu mbamba mao ani. Rungu, rungu. Ksa saga songzi. Dani

0: Reti na tu puzka yung kalma kapar thoyo ka che tu pundi ka kapar nilens gigil. Wei tu pacho demo.
1: Demo, cho demo.
0: Demo yun, ti na tu pugo shuga sang kabi galang vi. Zombo jila ka yo ser gunugo tong nende sasgalak che karche.
1: Eta chen gondza ma nam ju su nyan kayong la pewa yun.
0: Kwa chen chi?
1: Shu, juni. Sunam chudonga mala de ni pair da chikare do ji mala de kodina wage
0: wanre tina thangaji maglen chenanga sunam chidonga pai za chikase gunu ga amangla de chori wa chen de kodigi lago
1: o ya o kato
0: ya kato

Yasam Kalanjinan ba tarta teringalitsin di tsamba ga niwab lorin rambir danka ga tsamba ni dan sik ju yiltag tering ina rab lorin rambir danka ga tsamba ni nang ar ngar jina jachi nyam kanan bi kapar ndar nele yila achu nyam kan akhchi ga nan zum ngam zinga tawar ngan raga yola tawar ngaw tsama lan tabin dik sona bjar ga ang tongo kovdgi konar tawa bjir lan tabin dik sona bjar ga ang niwa kovdgi konar tawa khsama lan tabin dik sona bjar ga ang samba kovdgi konar taga tarta litsin di xan zi ngam zin bi jachi nyam kanan bi chona tering ga lorin rambir danka ga tsamba ndab jili dali yang rang rang ge chig twa trilan jizu akhi ge ja chi nyam kan nam ba tang san de thob jung ri ye chi ser ju gu sam ba yar sim ka pa yar ki sim te yo na na ba chu ti chu dam jing ge le chin ta tong kan gar kalam de ka par tong a khura ter ng ge lo rgin ram bi den ka ge cham ba

tab jus ge cham ni shon da go ze harong ni sha shu to yo ng si na lab yin da ye ti ha ni ngi sha mar che da go ze haro ye sa di chin yo ng chung ge che de nga ze haro ye chu tu nu chin yo ng si ge su kho la go ye chi ge tu nu tong yo ng na ge nu da go ze haro ye si sha ma yo ng si na shu yin da nga ten de ni yo ng zhu zhu nya